yaciye abishura ababwira ati ati uyo ni yakoze icyaha ngo kandi sababyeyi biwe ngo ariko ngo nukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri murumva hari umuntu ashobora kuba yavutse amugaye uwo muntu akaba yavutse amugaye umwe mukibaza ko uwo muntu ari ababyeyi biwe bakoze icyaha cyanke ari mama wiwe yakoze icyaha cyanke ari se wiwe yakoze icyaha cyanke hari hano abakunda kuvuga ngo nibisekuruza ngo byiwe ngo umuntu ngo kuba ngo yavutse ngo amugaye kuboko cyangwa amugaye kuguru cyangwa amugaye igisho ngo biraboneka ngo ko mu muryango ngo iwabo hoba hari harabayeho umuntu ameze uko rero ngo bica byita nga karonda niko tubimenyeye tubivuga we ngo na karonda ngo urumva ngo umuntu ngo ameze uko ngo tumenyereye ngo iwabo ngo baba barabameze uko ngo bimeze uko nuko mugabo turumvise ko Yesu Kristo wewe yababwiye ati oya si mama wiwe yaciye abishura ati si mama wiwe si se wiwe kandi sa karonda ko mu muryango oya ni kugira ngo Imana ize yigaragaze ubushobozi bwayo ni kugira ngo Imana ize yerekane rero iyo ubonye umuntu avunitse cyangwa umuntu amugaye igisho umuntu yahumye igisho rimwe cyangwa yahumye amaso abiri burya n'ubugombe bw'Imana hari ikintu Imana ibishaka kuri uwo muntu hariho umwana umwe yarabona ariko mu nyuma birashika aramugara amaso yiwe arahuma acajya kwiga mu mashuri y'impumyi muri ico gihe agiye kwiga yarize akamenya ubu umuhaye bibiliya ijambo ry'Imana arari gusomera arigisha abantu impumyi eka ibintu bikagenda neza we ukimvira none arahumye akubwiye ati soma muri Matayo ana havuga kunuku nuku vyagenze kunuku nuku ari impumyi ariko gacusanga impumyi irasoma ijambo ry'Imana ariko wewe wapi ofise na bibiliya iraza ku musego ugacura ruyisegamuje wararuyisegamuje ugacubyuka ugenda ntiwarayisomye ntiwagizene ugasanga ijambo ry'Imana rirara iruhande yawe nturisome ariko ugasanga impumyi muri za ndome babigisha barafise amabibiliya yabo ugasanga irimo irasoma ijambo ry'Imana ikagusumbya ndetse ikaza no kukwigisha kandi wewe ubona wewe ukanura rero kuba impumyi yabayeho ntiyabayeho kugira ngo abantu bame bayibona nko kumenga ni impumyi nyene ni kuyifasha ni kuyigihumbi ni kuyiha bibiri oya iyo impumyi uyo yarasegerereza iyo ntiyarizi ibintu bizoba yari yabaye kugira ngo Imana izoshobore kwiyerekana ibitangaza byayo.